0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:03.
1: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lurega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip-sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape.

0: Kauhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, urethra and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
0: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong Libreng Medical Mission 2026.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This song is brought to you by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo.
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 9:05.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:23.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
3: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, urethra and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
2: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 10:13.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:26.
1: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa Makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 11:10.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 93.7. Heart FM Time. It is now 11:25.
1: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lurega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang suusyon alang sa simsog o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita.
3: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
4: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga,
3: Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:42.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno manig tubig? Iyabon ni.
4: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
3: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
4: Dili ma, unsa man akong buhaton?
3: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
5: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan og tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og muskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kun adunay taas nga hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Sorry ha. Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di ba, Ali, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 12:08.
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:38.
1: Karong umaabot Oktubre 15 og adyas 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B

0: Heart FM Time. It is now 1:38.
1: Karong umaabot Oktubre 15 ug adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 2:13.
1: Karong umaabot Oktubre 15 og adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lurega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:26.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:50.
1: Time check brought to you by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Epektibo.
2: Kapag Vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May Vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung iba tingahanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Wala kong ingon na, ginuot-undoy ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
6: Makabuhay!
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:02.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 3:14.
1: Madagway aldaw, kini si John Michael T. Binayaw sa NCIP Bukidnon. Nasayod ba kamo nga adunay balaod nga nagpanalipod sa mga kabataan batok sa sayong pagpakasal? Kini ang Republic Act Number 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Ubos ni ini nga balaod, silutan ang si bisan kinsang nagplano, nagpasiugda, nagtugot o nagkasal sa mga bata. Ingon man ang hamtong ng mga nakigrelasyon o nakig-ipon isip magtiayon sa usa ka minor de edad. Busa kami sa NCIP Bukidnon, padayon nga mag-edukar o magpasabwag sa mga mahinungdanong impormasyon aron maprotektahan ang katungod sa atong mga kabataan. Mahimo kitang baba o mata sa komunidad. Makighiusa, magpahibalo, manalipod.
2: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, urethra and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
2: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 93.7.
1: May bagong lipat sa aming tapat. May mga bagong border sila Aling Barat.

0: Heart FM Time. It is now 3:49.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 4:16.
1: Karong umaabot Oktubre 15 og adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita kita kita mga mahal kong palangga sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:46.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
1: sa inyong mga lugar.
2: Hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
2: para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:15.
1: Karong umaabot Oktubre 15 ug adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa tersero distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa tersero distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16 tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis, para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Radio with Heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mamatay ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Untag sa'yo, sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: touch.
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:14.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
6: With heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyong nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Nida ko na din siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-city scan ko, na sila'y nakita na doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumuli sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: maabot Oktubre 15 og adyas 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, urethra and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4700.

0: 0916 ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Karong umaabot Oktubre 15 og adyas 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test.

0: Test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography, con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero day hints mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:13.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: your pum pum girl.
1: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we get 15 minutes makalipas ang 6 o'clock. Good morning, everybody. Mayong buntag sa tanan, mayong aga. Brand new day na naman tayo. Balik na naman tayo sa trabaho. Araw ng Lunes. A 12 na agad sa buwan ng Oktubre. Ganon kabilis sa pagpapalit ng ating panahon. Ang pagpapalit ng araw. Ayay! Talaga naman! Ito na nga, double digit na yung ating bibilanging araw. Ano? Anyway, sige pa. Sige pa. Higda pa kung walang trabaho. Pero kapag may trabaho, meron pasok sa eskwela. Sige na. Baligtad na, no? Hindi na pa. Kundi na. Sige na. Bangon na. Ano ba nga ba? Jason Steve Bong, inyong kabilin. Hanggang 9 in the morning. This is the program Heart Morning Drive. All you have to do is, you know, be with me. Maging parte ng aking programa. At magparamdam na sa akin ngayong umaga. Ang dami kong dala mga bugas. Ang dami ko rin dala mga groceries para sa inyo. Baka ikaw na mananalo ng groceries at bugas na kailangan natin sa araw-araw. Today is your lucky day. I know. E text mo lamang ako para malaman ko naman na nandyan ka nakikinig. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! Good morning, sweethearts! Mayang butag sa tanan. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. 93.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
4: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
5: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo!
6: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
7: Nangita ba?

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Buginon. Oh yeah, that's Banana Dili. Come with Joe Frio, that song is brought to you by Virginia Hot Dog, basta Hot Dog Virginia. Isang good morning, wait lang, may buntag, lahat ng mga nagbubukas sa mga tindahan sa oras na ito. Good morning po sa inyo, mga auntie, mga uncle, o sino man ang bantay dyan, maayong buntag kasi naka-Hard FM ka na. Swerte, swerte, sulod, dire. Dapat ganun. Kung nagbubukas ka ng tindahan mo, habang nagbubukas ka, habang ino-open may bintana, swerte, swerte, sulod, dire. Dapat ganun. Kahit sa tindahan, di ba? Ganun yun. No. Huwag gagawin nila yun. Maganda. Uy, wala naman masama. Oo, oh, wala naman masama. Maganda rin naman na meron kang ganun. Oo, oh, di ba? Kasi naman sa usual na pagbubukas mo lamang, wala namang nangyayari. Mabalik-balik lang. Baka balik mo mag-effect, di ba? Oh, alam mo na, gagawin mo ha. Oh, sige, pagbukas. Isa na mo ulit. Tapos sabay buksan mo, sabay ganun. Good morning, good morning. Sa lahat ng mga bakeries natin ngayon, magandang umaga po sa inyo. Swerte, swerte. Sana'y maubos sa mga panin nyo diha. Magandang morning po sa inyo. Sa lahat po ng mga nasa mga palengke ngayon, good morning, good morning. Sa lahat ng mga eatery, sa lahat ng mga restaurants, sa lahat ng mga karinderian, nagbubukas na. Good morning, swerte, swerte. Sana'y magaraming bumisitang mga gutom diha sa inyong mga restaurants. Sa inyo mga eateries, alright? Sa lahat ng mga ano, sa lahat din ng mga motorista natin, yung mga namamasada, sa mga nagwadwad, mga naningkamot, swerte, swerte! Sana'y marami din ang sumakay sa inyo. I-claim ninyo na swerte tayo sa araw na ito. 34 minutes after 6 o'clock. Abangan natin mamaya. Malalaman natin kung sino pinakaswerte. O, kasi naman, mananalo po ng bugas at groceries yan para sa ating pinakaunang draw, ang ating buwena manong winner. Mamaya-maya ng konti lang yan. Few minutes more, magdodraw na tayo. Alright, stand by lamang mga sweethearts. Magbabalik pa ako. Siyempre, ang dami pa mga music. Paswerte tayong lahat kasi malupit ang ating lineup. Ha? Still with me. Ako pa rin ang inyong swerte sa araw na ito. Ako po si Jason Steele, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go! Heart! 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina, gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Karong umaabot, Oktubre 15 o Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, Tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitapos.
4: Tautaw Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautaw, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM kagayan de oras siri 93.7 Hard FM bukid on. Hey, that's a baby doll for you. Mapapaulala ka talaga ngayong napakagandang umaga. Mga taga Balitbog, Bukidnon, magandang umaga po sa inyo, ha? Shoutout sa akong wapa. Oh, pasahero na niyang taxi ito kahapon. Pasahero niya sa kanyang taxi. Si Geraldine de la Serna. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Mga nakikinig ito sa Malitbog.

0: Family Magriña at tanang mga taga Baryo. Mga taga Baryo, ngit-ngit. Ayun, Zone 6 Carmen. Family Hibog, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo, ha. Yung ano daw, i-shoutout na niya. Igrito yung mga apo niya. Sina Erica, kay Blong Blong, kay AG, EJ Bong, LJ, kay Budoy, John Diago, magandang umaga. Kay ano, Colleen, kay Kurt, kay Eski, kay Duday, I love you all. Gikan kay Nanay Baby Doll. Oy! Nanay Baby Doll, may mundag. Ligang salamat sa inyong pagpaminaw diyan, Dapita. Aba tayo tumunog nito. Nalipot din yata ng channel ito. Teka lang ha, teka lang ha, teka lang ha. Yun! Oras na para mamigay tayo ng bugas at saka ng groceries ha. Ay, mga sweethearts natin dyan, yung mga kanina pa nag-aabang, yung mga kanina pa naghihintay, yung mga kanina pa, yung mga kanina pa talaga inaabangan yung kanilang mga pangalan. Eto na nga! Oh, ruleta! Abay, select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa Mayfico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Lapasan! Lapasan, lapasan. Yan ang ating abanamanong lugar. Puro tayo sa drawbacks ng Lapasan. Ang address! Lapasan lang ang nakasulat. Ang pangalan! Uy! Rafi Tantoy! Oh, Rafi Tantoy, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries, ha? Magdala ka ng iyong ID dito, Rafi Tantoy. Ikaw ang benamano nating winner sa ating The Price is Rise Overload. Samantala, ito po inihating sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, babalik pa tayo with more. Hoy, standby lamang mga sweethearts ha. 10 minuto bago sumamit ang 7 o'clock time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Heart 92.7. 93.7.
2: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then dito ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Makabuhay Plus dahil Tawi Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7.
4: 92.7.
3: Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headline sa ating balitang nasyonal, ICC at naglarang fit to stand trial si dating Pangulong Duterte.
6: Pau, hiling ang digdig lawyers o dagdag lawyers dahil sa demand sa legal aid.
5: Sa balitang nasyonal pa rin, arraignment ni VP Sara sa kasong grave threats, muling ipinagbaliban.
6: Headlines, ating balitang lokal, 8.5 billion pesos na loan para sa bagong government complex sa CDO, nilinaw.
5: Sa ating balitang lokal pa rin, epekto ng El Nino, nararamdaman na sa Cagayan de Oro.
6: At balitang lokal pa rin, dalawang katao na sawi sa sunog sa Barangay Nazareth, Pinsala, tinatay ang nasa 800,000 pesos.
5: Sa balitang lokal pa rin, mga bago medical workers na numpana para sa walong provincial hospital sa Misamis Oriental.
6: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, emergency response sa Valencia City, ipinatupad matapos maitala ang mga kaso ng hepatitis A.
5: Sa ating balitang Bukidnon pa rin, isang estudyante mula naman sa Malaybalay City nasawi sa sunog dito sa lungsod.
6: At balitang Bukidnon pa rin, dalawang pagkilala na tamo ng Malaybalay City Civil Registrar's Office.
5: Samantala, headline sa ating balitang Mindanao, tatlong hotel workers sa Davao City na tagpo ang patay. Investigasyon pinalalawak.
6: Headline naman sa ating balitang international, ex-Venezuelan leader Maduro kinasuhan sa US ng conspiracy.
5: Sa balitang international pa rin, 12 patay, higit 300 sugatan sa pag-atake ng Houthi sa airport sa Riyadh.
6: At sa ating balita pampalakasan, Alex Ayala aabante sa number 13 seating sa Wuhan Open.
5: At sa ating showbiz balita, Sara Labati, naging usap-usapan sa pagsagot kung mas nakakatakot ba si Barbie o si Annabelle.
3: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Oktubre at 12 ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
6: Nel Arshaga.
5: Ako naman, Marlo Renio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: Aras natin ngayon, 22 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
3: Heart FM, Balita.
5: Fit to stand trial, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang idineklara ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 na kaya niyang epektibong gamitin ang kanyang fair trial rights. Idineklara ng ICC Trial Chamber 3 na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa desisyon na kakaisa ang independent expert panel na nauunawaan ng dating Pangulo ang mga charges, proceedings at ebidensya at kaya nitong magbigay ng instructions sa kanyang defense lawyers. Dahil dito, itinakda pa rin ang chamber ng opening ng trial sa November 30 at agutos sa mga hakbang para mapadali ang kanyang partisipasyon. Kabilang sa mga isinasaalang-alang, ang mas maikling hearing sessions at adjustments sa schedule depende pa rin sa kondisyon ng accused at mga witness. Patuloy rin minomonitor ang kalagayan ni dati Pangulong Duterte habang maaari siyang payagan lumahog o maaari siyang payagan lumahog sa proceedings sa pamamagitan ng video link mula naman sa ICC Detention Center kung papayagan ng chamber.
6: Samantala, umiling ng dagdag na lawyers ang Public Attorney's Office o PAO dahil sa patuloy na pagdami ng mga indigent Filipinos na nangangailangan ng libre at reliable na legal assistance. Ayon sa PAO, 2,670 lang ang public attorney sa buong bansa. Habang nananatili sa so one lawyer for every two courts, ang public attorney to court ratio mula 2023 hanggang 2025. Dagdag sa workload ng mga PAO lawyers, ang paghawak ng criminal, civil at labor cases, quasi-judicial proceedings, mediation, barangay outreach, jail visits at iba pang legal services. Sa kabila ng mataas na workload, nakapagtala ang PAO ng 100% obligation at disbursement rates ng 2025. Habang may 392 regional at district offices ito sa buong bansa as of September 2026.
5: Oras natin, 20 dapat na minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 noon namang Biyernes, Oktubre 9. Ang arraignment ni Vice President Sara Duterte kaugnay pa rin ang tatlong bilang ng kasong grave threats. Sa ambush interview, sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, na minabuti ng hukom na huwag mo nang ituloy ang arraignment ngayong araw dahil sa mga nakabinding motion kaugnay ng kaso. Kabilang pa rin ang motion na mag-inhibit ang presiding judge sa panghawang nito. Dagdag pa ni Lim, nakabinding din sa Supreme Court na kanilang petition for certiorari na kumukwestiyon naman sa jurisdiction ng korte sa pagdinig pa rin ng kaso. Ito na ang ikalawang beses na ipinagpaliban ng arraignment na unang itinagda noong Setyembre 11. Samantala, nagpasalamat naman si Vice President Sara sa kanyang mga taga-suporta. Aras natin, 7:25 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
5: Sa ating balitang lokal, nilinaw ni John Boy Actub, tagapagsalita ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy na hindi pa nangangahulugan ng pinal na pangungutang at panukalang 8.5 billion pesos na loan para sa pagpapatayo ng bagong government complex sa lungsod. Kasunod ng mga pangamba at magtatanong ng ilang sektor hinggil sa hakbang ng City Council na humingi ng autorisasyon upang makipag-negosasyon sa mga bangko para sa posibleng pagpopondo sa nasabing proyekto. Ayon pa kay Agdo, bahagi lamang ng proseso ang paghingi ng autorisasyon upang mapag-aralan ng panukala at matukoy ang mga posibleng paraan ng pagpupondo sa proyekto. Patuloy naman ang pagsusuri ng Technical Working Group o TWG sa mga detalye ng plano, kabilang na mga benepisyo ang maibibigay nito sa lungsod at ang posibleng epekto ng pangungutang sa pananalapi ng lokal na pamahalaan. Binigyan din ni Actub na mahalagang masusing pag-aralan ng panukala. Ito'y upang matiyak na magiging kapangipakinabang ang bagong government complex sa pagunlan ng Cagayan de Oro at hindi magdudulot ng labis na pasanin sa kaban ng lungsod.
6: Sa ulay naman na balita, nararamdaman na sa Cagayan de Oro City ang epekto ng El Nino matapos maitala ang pinsala sa mga pananim sa ilang hinterland barangay. Ayon kay Acting Department Manager at OIC, City Agriculturist Bernie Dava Jr., nagsimula ng maapektuhan ang sektor ng agrikultura dahil sa naturang kondisyon ng panahon. Dahil dito, pinabilis ni Mayor Orlando Clarix Uy ang pag-aproba ng pondo para sa mga agricultural inputs na ipagkakaloob sa mga magsasaka at mangingistang apektado ng El Nino. Sinabi ni Dava na nakapamahagi na ang kanilang pamlalungsod ng paunang tulong upang maibsan ang epekto ng naturang kondisyon sa kabuhayan ng mga apektadong sektora. Patuloy rin ang pagbabantay at paghahanda ng lokal na pamahalaan upang matugunan ang mga posibleng epekto ng El Nino, lalo na ang banta ng kakulangan sa supply ng pagkain.
5: Aras natin, 7:27 na nagbabadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, dalawang katao naman ang nasawi habang tinati ang 800 piso. Ang halaga ng pinsala sa sunog na tumubog sa limang bahay at bahagyang sumira sa isa pa sa compound o sa isang compound sa 929 Street, Barangay Nasra, dito pa rin sa lungsod, ay kay John Rayan Donasco, Chief of Operations sa Cagayan de Oro Fire District. Nagsimula ang sunog sa harap ang bahagi ng bahay ni Jonathan Pabelli. Umabot sa ikatlong alarma o third alarm ang sunog bago ito naapula ng mga responding bumbero. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang iba pang detalye ng insidente. Kasabay nito ay muling pinalalahanan ng publiko na mag-ingat at iyaking ligtas sa mga kabahayan upang maiwasan ang sunog, lalo na sa gitna ng matinding init na panahon na may kaugnayan pa rin sa Super El Nino.
6: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, na numpa na sa kanilang mga tungkulin ang mga bagong medical workers na itatalaga sa 8 Misamis Oriental Provincial Hospital o MOPH bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas sa serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Inaasahan na tutuparin ng mga bagong kawani ang kanilang mga responsibilidad ng may dedikasyon, integridad at kausayan upang maibigay ang nararapat na pangangalaga sa mga mamamayan. Mahalaga rin ang kanilang pagpasok sa serbisyo upang higit na mapalakas ang kakayahan ng mga ospital na maghatid ng maayos at epesyenteng serbisyong pangkalusugan, partikular sa mga komunidad na umaasa sa mga pasilidad ng pamahalaan. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapabuti ng serbisyong medikal upang matiyak na matutugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng mga residente ng Misamis Oriental.
5: Aras natin, alas 7:30 eksakto na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik pagkatapos po ng ating maising commercial break, ay sasayin nyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
10: Kevin Enterprises.
9: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises.
11: 3.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
12: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa Baybay Pasil.
11: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
12: Nalipay kay ko nga naaning nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulog ako makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod aning kape corn mo ani siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
11: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
13: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
14: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig
10: 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitaw-Tao, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kung ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitaw-Tao, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
13: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitaw-Tao, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. With heart.
7: The best mix of music.
15: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Yeah, gathering sa Capital University College of Health Sciences bilang pangpupugay sa alaala ni Christine o Christian May Sena, isang third year Bachelor of Science in Nursing student na nasawi sa sunog sa Cagayan de Oro City. Inaasahang makikisa sa panalangin ang mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng pamantasan bilang pagpapayag ng pakikiramay sa pamilya ni Sena. Magbubukas din ang pagkakataon para sa mga pinansyal na donasyon upang makatulong sa mga gastusin at pangangailangan ng pamilya sa panahong ito ng pagdadalamhati. Si Sena ay residente ng Barangay Dalawangan, Malabalay City, Bukidnon at kabilang sa mga nasawi sa sunog na tumama sa isang boarding house sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City.
5: Aras natin, alas 7.36, nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa atin ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Nakapag-uwi ng dalawang parangal ang Balay-Balay City Civil Registrar's Office o CCRO sa 5th National Civil Registration of Vital Statistics Convention na inorganisa naman ng PSA. Kinilala ang tanggapan bilang pang-anim na pinakamahusay na local civil registry office sa bansa sa ilalim ng 2025 Outstanding LCRO Extra Large Category. Nakuha rin ng CCRO ang titulong regional winner para sa 2026 Most Innovative Local Civil Registry Office. Ito'y bilang pagkilala sa mga makabagong hakbang nito sa paghahatid ng serbisyo. Bilang sa mga serbisyong ito ang pagpaparehistro ng kapanganakan, kasal at pagkamatay na mahalaga sa pagkuha ng mga opisyal dokumento ng mga residente. Patuloy namang isinusulong ng lokal na pamahalaan ang paggamit ng digital na sistema upang higit na mapadali ang transaksyon ng publiko at mapahusay ang kalidad ng serbisyong pinagkakaloob sa mga mamamayan. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga sa inyo mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, bago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
16: Heart FM, Balitang Mindanao.
5: Tatlong hotel workers sa Davao City natagpuang patay. Investigasyon po ay pinalalawak, ha, ukol po dito. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, mayong buntag. Detalye.
6: Samantala, inimbestiga ng Davao City Police Office o pamumunuan ng Dusitani Residents Davao at mga fire authorities ang pagkamatay ng tatlong engineering employees na natagpuan sa loob ng sewage treatment facility ng hotel sa Barangay Pampanga, Davao City. Inulat ang insidente nito lamang October 11. Ayon sa ulat, nagsagawa ng coordination meeting noong Biyernes ang mga kinaukulan upang talakayin ang mga pangyayari sa insidente at ang tulong para sa mga naulilang pamilya. Patuloy pa ang inaalam ang eksaktong sanhin ng pagkamatay ng tatlong manggagawa. Kabilang sa mga posibleng sinusuri ng mga otoridad, ang kondisyon sa loob ng pasilidad at iba pang salik na maaaring may kaugnayan sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon at hinihintay ang resulta ng opisyal na pagsusuri upang matukoy ang buong pangyayari at kung may pananagutan sa pagkamatay ng mga manggagawa.
5: Oras natin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Higati sa lasa, swag sa bulsa. Tumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao. Balita naman sa iba yung dagat.
16: Heart FM, Balitang International.
5: Sinabahan sa Estados Unidos sa bagong kaso sina dating Venezuelan leader Nicolas Maduro at ang kanyang asawang Cecilia Flores kaugnay ng conspiracies to commit a torture. Ang bagong charges ay dagdag sa nauda ng drug trafficking at weapons charges laban pa rin sa mag-asawa na kanila namang itinanggi. Ayon sa U.S. prosecutors, iniugnay sila sa sistema gumanit gumamit ng arbitrary detention, karahasan at torture laban sa political opponents at detainees kabilang ang ilang U.S. citizens. Ayon sa indictment, kabilang sa torture ang electric shock, asphyxiation, rape, forced nudity, matagal na isolation at psychological torture. Nakatagdang magsimula ang trial ni Maduro at Flores sa Hunyo 2027 at itinuturing namang allegations lamang ang mga paratang hanggat hindi napapatunayan sa korte.
6: Sa iwalay naman na balita, 12 katao naman ang nasawi at 309 ang nasugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia na isinisisi ng Saudi LED LED Coalition sa grupong Houthi ng Yemen kamakailan. Ayon sa koalisyon, isang krimen sa digmaan ng pag-atake na pinaniniwalaang isinagawa gamit ang misile batay sa isang diplomatikong source. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na Saudi National at mga mamamayan ng Bangladesh, Estados Unidos, Egypt, Jordan, Syria, Palestine at Sudan. Sinuspindi muna ang operasyon sa paliparan habang patuloy ang pagsusuri sa pinsala. Nangako naman ang Saudi-led coalition ng mahigpit na pagtugon sa pag-atake na nagpalala sa atensyon sa rehiyon.
16: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
5: Sa ating balitang Bambala, kasan inaasang aangat sa number 13 seed si Alex Ayala sa Wuhan Open sa China. Katapos sumatras sa torneo, ang ilang top players kabilang ang world number 1 na si Elena Rybakina. Mula sa kasalukuyang world number 18, inaasang makakakuha si Ayala na mas mataas sa seeding sa WTA 1000 event. Bagamat nakadepende pa ito sa official na draw at final player movements. Huling WTA 1000 tournaments ang season ng Wuhan Open at China Open bago ang WTA Finals sa November 8 hanggang ang 15 naman sa Indian Wells. Hindi pa makakahabol si Ayala sa WTA Finals matapos laktawan ang China Open para katawanin ang Pilipinas sa 28th Asian Games sa Japan kung saan nag-uwi siya ng bronze medal. Samantala, papasok naman si Ayala sa Wuhan Open na may dagdag na inspirasyon matapos makausap ang kanyang childhood idol na si Maria Sharapova, dating world number 1 at 5 beses na Grand Slam champion.
16: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
6: Nako, naging usap-usapan sa social media ang pahayag ni Sara Labati tungkol sa mga manikang Barbie at Annabelle. Na inuugnay ng ilang netizen sa aktres na si Barbie Impelyar Imperial at ang kanyang dating mother-in-law na si Annabel Rama. Oy, sa panayam sa kanya ng director na si Daryl Yap, tinanong si Labati kung sino ang mas kinatatakutan niya, kina Barbie at Annabel. Ayon kay Labati, hindi siya natatakot kay Barbie dahil maganda ito at paborito niyang laruan nung bata pa siya. Mas nakakatakot naman aniya si Annabel dahil hindi mawalaan ang mga kilos nito sa pelikula. Kumalat ang kanyang pahayag online dahil sa pagkakahawig ng mga pangalan sa dalawa na inuugnay ng ilang netizen sa dating ang asawa ng kanyang asawa na si Richard Gutierrez kay Barbie Imperial at sa ina nitong si Annabel Rama.
5: May sinabi pa nga dyan, nasabi niya yung Barbie daw.
6: Ganda-gandahan lang.
5: Ganda lang. At pagkatapos paglaruan, ay! Itinatapon na lang. Gustong paitan.
6: Ay, alam mo yung parang may pinapainit si Sarah na hindi natin alam kung ano. Pero...
5: Pagtitinan mo naman talaga din si Sarah Labate, talaga mag-iinit ka rin naman talaga. Dalawang init sa'yo kasi ulo mo. Kasi mabubusit ka sa mga statements din niya minsan. Pero may bagong boyfriend, ha?
6: Ay, talaga.
5: May bagong boyfriend. May bagong boyfriend. Parang Italian Mucci.
6: Oy!
5: Ha? Italiano. Pero may pagka-Pinoy daw. Lumaki daw sa Italia. May opisina sa Hong Kong at sa Pilipinas.
6: Aba, negosyante.
5: Negosyante, maraming datong. Siyempre, maraming bulong-bulongan na mahilig daw sa datong, ha?
6: Ay.
5: Maraming datong. Siyempre.
6: Siyempre kasi magandang kaibiganin.
5: Hindi, tsaka kabawa babae ka. Siyempre maghahanap ka na rin naman talaga ng yung secured ang future mo.
6: Diba? Abay, oo naman.
5: Doon ka na sa mga engineer. Mga ganyan.
6: May kilala ka mag-inig.
5: Meron ako. Gusto mo ba?
6: Parang kilala ko yung kilala mo.
5: Ha? Gusto
6: parang
5: mo?
6: Kilala ko naman yung kilala mo.
5: Ilalove din ko sa iyan.
6: Okay na ako.
5: Totoo yun. Sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, dalawa na lamang daw po. Dalawa na lamang daw po ang proseso para maabot ang pangarap.
6: Anong daw yun?
5: Ganda.
6: At
5: pagpupunyagi sa pag-aaral.
6: Oh.
5: Ganda dahil pwede maging puhunan para mabingwit ang milyonaryong yan. Tapos mag-aaral ka mabuti para makapagtapos ka at makaharap ka ng magandang trabaho at maging successful ka sa buhay. Kaya dalawa lang.
6: Paano kung ano? Anyways, lahat naman tayo may ano naman tayo. Yung tipong ganda, hindi lang naman ganda ng physical eh. Meron tayong ganda ng talino. At ganda doon sa ating mga talento. So gamitin natin yung mga klaseng ganda na yan to pursue in life.
5: Para makamit tayo ng Italiano.
6: Na magiging pwede kayo. At kaibigan. Pwede naman, it could go both ways.
5: Pwede diba?
6: Pwede. Kung ikaw naman, syempre, diba, yung mga, sabihin na natin na yung may magandang physical attributes ngayon.
5: Correct.
6: Of course, they tend to get also the ones who are also physically,
5: attractive. Diba?
6: Attractive.
5: Pero, sabi nga, kapag sa pag-aaral, nahirapan ka, mag-apam na.
6: Apam is
5: Hoy, may mga ganyan.
6: Mga sweethearts tayo.
5: Ano mga masama ron?
6: Wala
5: namang masama ron.
6: Kasi mahal naman nila yung isa't isa. Wala namang problema doon. Kung kaya ka naman suportahan ng iyong minamahal, mapa-affirman yan o hindi, abay, okay yun. Kung ikaw naman, ngayon, alam mo naman, yung mga babae ngayon, strong independent woman parang gusto namin na magkaroon din kami ng sariling amin. Pero kung kaya kang suportahan ng iyong partner, bakit hindi?
5: Pero siguro doon mo lang nakapangalan sa yung yuta na palito niya. kasi yung mga kilala ko, ha?
6: Ay, talaga.
5: Hindi pinapangalan sa ano. May mga apam din talaga na mga uta.
6: Ay, talaga.
5: Kaya siguraduhin mo.
6: Na nasa iyo.
5: Napagising niya sa umagay, lagi siyang nakangiti.
6: Ay.
5: Masaya. Para bilhan ka ng yuta.
6: Good morning, honey.
5: Sweetie. Meow. totoo naman. Tinatawa na lang namin, pero totoo yan, ha? Totoo yan. Sa panahon ngayon, practical na po ang...
6: Ang mindset ng mga ano natin. Kaya, maging ano tayo. Doon din tayo sa love.
5: Yan.
6: Kailangan natin yung
5: isip. May ana eh. Osha, sige. Maraming salamat sa iyo. Oh, sa iyong cheka sa araw na ito.
6: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
16: Heart FM, Showbiz Balita.
5: Lunes pa lang ngayon. Teka muna, ano ba kaya ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa araw ng Lunes?
17: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
18: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
17: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
5: Nasa linya natin si HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
19: Good morning, Mar at Nel. Kanina galing tayong Baloy. May kalawagan ang Baloy Highway. Maliban na lang dyan pagdating sa intersection ng Cookman. May slow moving dyan. Diretso-diretso tayo papunta ng Gusa. Yung Gusa papunta ng Galaxy, may build up na po. Dumaan kami dito pa kanan. Papunta po kami ng Coastal Road. May kalawagan ng Coastal Road. Maliban na lang, Mar at Nel, pagdating dyan sa banda ng Agura, may slow moving. Diretso-diretso papuntang Abukaya na maluwag, papuntang Corrales Avenue, maluwag. Hanggang nakarating kami ng Marcos Bridge, maluwag. Hanggang dito kami ngayon.

0: ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Oktubre 12, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, ICC itineklarang fit to stand trial si dating Pangulong Duterte.
2: Pao hiling ang dagdag lawyers dahil sa demand sa legal aid.
0: Arraignment ni VP Zara sa kasong grave threats muling ipinagpaliban.
2: At headlines, ating balitang lokal, 8.5 billion pesos na loan para sa bagong government complex sa CDO, nilinaw.
0: Sa balitang lokal pa rin, epekto ng El Nino nararamdaman ha dito sa lungsod.
2: At balitang lokal pa rin, 2 katao na sawi sa sunog sa Barangay Nazareth, Pinsala, tinatayang nasa 800,000 pesos.
0: Sa balitang lokal pa rin, mga bagong medical workers na numpana para sa 8 provincial hospital sa Misamis Oriental.
2: Headline naman sa ating balitang lokal, emergency response sa Valencia City ipinatupad matapos maitala ang mga kaso ng hepatitis A.
0: Sa balitang Bukidnon, para na isang estudyante mula naman sa Malaybalay City na sawi sa sunog dito sa lungsod.
2: At balitang Bukidnon pa rin, 2 pagkilala na tamo ng Malaybalay City Civil Registrar's Office.
0: Eto ay naman sa ating balitang Mindanao, 3 hotel workers sa Davao City na dagpo ang patay. Investigasyon, pinalalawak.
2: Headline sa ating balitang international, ex-Venezuelan leader Maduro, kinasuhan sa US ng conspiracy.
0: Sa iba, yung dagat pa rin, 12 patay, mahigit 300 sugatan sa pag-atake ng Houthi rebels sa airport sa bansang Saudi Arabia.
2: At balita pa, palakasan, Alex Ayala aabande sa number 13 seeding sa Wuhan Open.
0: Dati showbiz balita naman, Sara Labate naging usap-usapan sa pagsagot kung mas nakakatakot ba si Barbie o si Annabelle. Oras natin, 10 minuto na lang bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ha? Ilang araw na lang ba bago magpasko?
2: Abay, eto, T. 74 days na lang bago ang Kapaskuhan. Yee-hee! Grabe, no?
0: Ho! Ya, tigiling.
2: Lagpas na tayo sa 75.
0: Lagpas na?
2: Sa pasadong Martes.
0: Oo, wala na tayo. Di ba, pabagsak na tayo sa Pasko.
2: Exciting yung Pasko. At saka exciting din ha. Maraming aabagan yung mga sweethearts natin.
0: Ay.
2: In the coming weeks. Kaya padayon sa pagpaminaw. Magkita-kita tayo dyan ha. Sa Barangay Makabalan. Malapit na yan. This coming October 24.
0: Nagulat na naman sila.
2: Oh, kala
0: nila, nag-relax kami. Kala nila, nag-relax tayo.
2: Ay, hindi po. May niluluto lang.
0: Mas nakakatakot pag medyo nagpapahinga kami.
2: Oo. Kasi bongga yung nangyayari eh. Isang
0: joke
2: busa.
0: Lang, joke lang. Joke lang. Ay, magandang umaga. Lahat ng mga sweethearts natin.
2: Hey, good morning, Angales family. Lagi nakikinig yan. Hi, Mami Elaine, Sir Nicolas, kay Sir Glenn. Diyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Happy morning.
0: Marites Makited, magandang umaga po sa inyo. Ay, watching here from Pangantukan, Bukidnon. Happy and blissful morning po sa tanan. Good morning
2: happy
0: po.
2: Ay, mula din dyan sa barangay 17, si Mami Lilian Puzongueye. Happy Aba morning. Thank you sa pakikinig.
0: Ay, marami na yan sila dyan.
2: Ay, oo, dumadami.
0: Oh, si Amy Balumadres. Ay, Lola Amy, magandang umaga po sa inyo. Abay, good morning daw kay Clark. Oh, sa kanyang panganay na anak. Mami Marilyn Gonzalez. Marisa Doruin, Leila Naluan, Raz, Sheila Villacruzis. Gab, kay Gabby and Greta. Magandang umaga po kay Mayor Miles. Magandang umaga.
2: Good morning din kay ato si Mami Lilit. At si Ate Marifel. Oh, hi. Marifel Dikito Ahes. Shout out sa Team Turok Botoy. Thank you sa pagbayanihan sa gwapa na ginatundalan. Wow. Uy. Oh, that's good to hear. Ayan, happy morning sa'yo, Ate Marifel.
0: Remedios Gemelo, nangiginig all the way from Crystal Maramag, Maimbuntag, Mahaw!
2: Wow, ang sarap niyan. Loida de la Cruz, watching from Barangay Manoto, Quezon, Bukidnon. Shout out sa de la Cruz family at sa Dumandan family.
0: Ayun, magandang umaga. Inita ng Mahaw!
2: Ay, lami.
0: Jobby Ayo, magandang umaga. Shout out to Job.

0: are you? Happy birthday. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Ako anak pala ni Mami Jovi.
0: Hiring kayo? Hiring kayo ng tagakain?
1: Akala ko tagahugas ng plato.
0: Tagakain muna bago ka maging tagahugas.
1: Willing po.
0: Willing to kain and willing to hugas.
1: Happy morning, Kati Marilyn Apolinari Uendam. Shout out sa Barangay Makabalan. Excited to see you. Yes, very soon ate. Regards to Miss George and Jason Steve.
0: Hi,
1: yes.
0: Maimbundang!
1: Happy morning. Malapit na yan, ha? Malapit na.
0: Tipunin nyo na yung mga Zumba ladies nyo dyan,
1: ay,
0: ha?
1: Oo,
0: sa Makabalan. O, tipunin nyo na. O, sabi mo, huy, mga Zumba ladies, Zumba practice na mo.
1: Mag-anata.
0: I-announce namin yung mga mechanics sa mga susunod na mga araw, ha?
1: Yes.
0: Ay, si Irene. Magandang umaga, Irene. Day, good morning, Day.
1: Good morning, Ate Irene. Eto si Mami Marilyn. Ayan, happy morning, Mami. Blissful Monday. And to all the sweethearts around the world. Happy morning.
0: Ayan o. Then sabihin na natin para makapaghanda sila, no?
1: Oo.
0: Ilan nga ba yun? Tag-ilang? Sa isang grupo. Apat, ano?
1: Apat.
0: Apat-apat sa isang grupo.
1: Maximum of four.
0: A maximum of four. Yeah. Minimum of three.
1: Yes. Pagdipo na mo.
0: Sige. Pwede mapalalaki, mapapabae. Pwede.
1: Pwede. Basta grupo.
0: Basta grupo kayo.
1: At meron din tayong community Zumba. Kaya magtipon-tipo na yung mga gusto mag-Zumba.
0: Yan.
1: Yung mga magsayaw-sayaw ni Mommy and Daddy. Ala, magtipon tadi ha.
0: Masaya yan kasi masaya. Habang nagsusumba kayo, kumakain kayo champurado.
1: Ay, oo. Diba? May pampainit.
0: Oo, may pampainit ng sigmura natin.
1: Oo.
0: Kami ng blaha sa inyong gamay ng pamahaw diha. Diba? Kasi hindi joke pa yan.
1: Meron pa, may contest man. Ang daming aabangan dyan, mga sweetheart.
0: Ako malupit yan.
1: I-ready na din ang inyong mga bosses, yung mga inyong panlaban ninyo.
0: Dadaling ko yung boss ko.
1: Ay, yung boss mo.
0: Kasi bosses eh.
1: Boss? Ako din. Pupunta sila doon.
0: Pupunta sila doon. Alexandra Oril, magandang umaga. Naminaw din rin sa may Purok 1, Patpat, Kadingilan, Bukidnon. Uy, may buntang!
1: Happy morning! Kay Maricon Mirabite, o Mirabite. Ayan, watching from 21st, 20th Street, Upper Nazareth. Magandang morning! Thank you sa inyo laging pakikinig.
0: Aba, dami nang ikinig sa atin. Maraming salamat, ha? At sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga patuloy na nakatuto. Nako po, dami-dami po mga mananalo ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Abangan natin lahat yan, ha? Tapos, yung mga iba pa mga pangalan na mababanggit namin, pumunta na kayo dito para maklaim ninyo ang inyong bugas at ang inyong mga groceries.
1: 14 days na yung claiming period natin.
0: Science.
1: And speaking of yung The Price is Right, hello sa mga taga Kevin Enterprises watching and listening right now.
0: Uy!
1: Oh, sila Miss Alfie, Miss Irene, Sir Dennis, Sir Jasper, si Sir Kevin, lahat ng staff and crew at yung mga shoppers early this morning na alam ko nandyan na.
0: Ay, magandang umaga po sa inyo
1: happy
0: dyan.
1: Happy morning, happy shopping.
0: May sipon cake dyan.
1: Mamaya.
0: Sige. Hoy, 2 minuto. Ito na nga, bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arsaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagsisikap.